Al. Ay, Jesus. Ay, Papa. Magyang kayo tijra ka siya, Mal. Kishtog rin o kaislam, Al. Pakab ka jaya, Juwaj no me, Al.

rabai siu rabai sa makat misan takut chinat ko gana yon an orasyon watamin ka weltam penak chara Espiritu Santo chacha chachwe ricantos kapang grabar kichari Jesus hermana

mangyayari, Diyos? No! Magkinayata pa ka siya, Mal. Magkawakta ka siya, mangyayari, Diyos. Inintin!